Fapasainti kertse kuhiente kokohne wolle ku kouli hi horno tinsa awote ko hitotsin kuhiente karasa de de wolle ku kouli hi rakhnots at haitsa awote ko tote she haise enterprising to kertse kuhiente kokohne wolle ku kouli hi horno rakhets awote ko Hito sin kuhiente karasa de te wewo leko. Iit aku koka aku te ku kowalihi rakono tiins a awote kong. Yatin te ukong haise kake intu kais a kuhiente kokon liwa leku shon haise itiwa rahu te ku kowalihi lafotons a awote kong. Aku hito sin kuhiente kokon liwa leku Shon hai se iti wara hui tiku ko wali hi rakono rakets a awote kong. Sihti kong hai se tek e telin. Intu kats a kuhiente ko kongli walaku la wa kongli walaku ko wali hi horanots a awote kong. Haku hito sin kuhiente ko kongli walaku shon hai se iti wara hui tiku La wa kong li wa la ku ko wali hi horno lahtin tsa awote kong. A chaut in a kong na a te hai se sahpak e, ni tu kai tsa ku hiente ko kong li wa la ku shon hai se iti wa rahu te ku ko wali hi lofoton tsa awote kong. Hito tsin kuhiente karasa de de wa wala ku shon hai se iti wa rahu te ku ko wali hi rakorano tsa awote kong. Sopa kong hitu kai tsa kuhiente ko kong li wala ku ko wali hi horno rake tsa awote kong. Hito tsin kuhiente karasa de de wa wala ku tsin ta te ku tla kuhiente ko kong li wala ku ko wali hi Rakono rakets a awote kong. Fits a kwen tu kats a kuhiente ko kong li wala ku shon wa rahu te ku ko wali hi lahtins a awote kong. Hito tsin kuhiente ko kong li wala ku yakal kuhiente wa shon te la ku ko wali hi horno tights a awote kong. Sako len hai se tulit a intu kats a kuhiente tau tate gots e shonte laga ku o a kohne wala ku tewe kuhiente ara wofa ku ko wal hi lahtin tsa awote kong. Hito tsene ya kal kuhiente ara wofa ku o a kohne wala ku ko wal hi hono lak e tsa awote kong. Rattelin kongi tu kats a kuhiente ko kohne wala ku tewe kuhiente ara wofa ku ko wali hi lak e tsa awote kong. Hito tsin kuhiente yakal kuhiente ara wofa ku yit a ku karasa de de wala ku ko wali hi horno lak e tsa awote kong.

tapitiakitsualiw yung aoksoktumiutak. Tusabu sisi keo bikunit nunakakaktut nalaw tatigun. Imgiyo hihituhak nakluaktut.

Chuhtako when it goes echo the Hitri tenawa ihi hitri initla kahwe khan tagala ya taku ko wera wa tiri Native Communications Society Board ila tiri piyits eti I ko ka tene ke ko ke te hui ko se ko ke yinta hai hewa tiri piyits eti ko tene ke ga ko fe yinta Raymond Yakalaya I he hinti sa August I sak e Horno le fo tonku hie pa hon le. Haku I ku peko tine kewa I ar yun ki gate I ku hie pa hon le. Edmonton I ya yint I hie pa hon le ku pa gai la tiorno ra ke. Haku pets e kwe he Debra Salo hete ti. I yongo ko te ku tiri tene tele tasu kakante ko aia kakante o I hua ku ko se wa tiri rei ti he ki he ala ia ta inle where it's at I ia ta I tu kaini ti ehti ia on ko te ku aia hin le kakante klik ale I ti la kakante ta ik te te ku where it's a koso you at that the way yehti I where it's a dude a kind that I got to tiku pehere ko ni waku I ka kont any tiri raiti he ki tsara te inle I he tio pao te hati I he pehon le kuhiel la connesso per un leyeti e io ho te cu per when it was e e wa ta he ke cu te ripets e wa tu alla ya tal cu a che cu te pezze ta e ta tu connesso e he ko ti la cu a cu cha ha ti ha ha wa kai ta ha ta ta yuna pe ha ho leku ne aku cha yehti. Aku no te August I saka horno o tinku ya tiri mene ke kuts a kant a ko ga kalake ata I no te I ki he ala I ta yehti. Aku I ta I tin ku hiya ko peko tine karayun ki he le wete ku hiya ta itse niku ye pahun le pe yettele yehti. Chuhta konga la keta NWT fire kwete iti ketwa. Chuhta tiri sak iti sa rakono thai ku hieku tiri iti pe iti konehe kote kong hake iti. Hei he I I he nga tatesha I I he teak on I I he rake le milza ona lahti ono horano hectares nga katesha e ta le ha keiti. I I konga la keata I I ke he chutena ko teak on konga ko ke teku he tiri highway 5 tiri ton lu tewe lak e I kachin lak orano le pu kata hon I o te she hai se teni ni kong ko kene ke kata hon e kota e kong ke ti I kong ala ke ata I he kong ko ke te ku teri kela e ata kong ala ke ata yune a sa thai ka kore e I tene ke I konga la ke ataku hai he wa tiri e se kong ke tinte e I wa kong kerufiko a kose a ki tin ha ti. Shannon Graf e te tine tiri kong
te kon i kohete he ala ya ta kon ko te ku shonta le he tiri kohi kets ane a chahati ha het tiri ne i shonta le ka ka kon te ni te ko sa una ku cha la ha te ku he tu sa ta hon ko sa ko ka ni ku te ko ha ha wa tiri wa tiri ta tsin ta kok e ta ku ye ku der o wa shontel la wo la ko on hat ha ha ala tiri ko ko ta ko he ala ye ko gala ke ya ta ha ha he ye ti shin ta ko tsa ta kon je ko tsa ra tsa tu te ko wa ra yu ne ye ko ko na su tsa du fe ha ti haku he tiri chu he tets tiri he tats e kwen ka ko tene la ku hiya wa ni tsi ko a ku te ko ta yi tsene ku hiya hat ha het tiri o wa ku hiya wa shonte le ga hati haku he tiri tanawa ale tiri iti kona ko tiri ke he ala yenta i PC Corey Strain he tiri i ta ala yata i kots tiukai ti i he tiri he tiri onkote tini tiri iti kona i ko tiri ke he ala yenta tiri Northwest Territories Hydro Corporation has a Northwest Territories Power Corporation e okodet ko ga ko fe wa ta yin le ku i